lan yin nga da da xie dun le li ma zang pong yu am nolbu lam se kri so jun jak sum ba kyap do dol ma kyaw yi jap dan ning sang je mon lam san nang bur lan yin nga utam che akash bani tawang la zin ju so bish nup dik mon pak le rim ba na cha sang tui dur lan yin nga nup dik tu che ni sung do da yuk bu le rim akash bani dilik ya rile yi ju so na hindi ka san yu ning tu zin ni sin karma 两个字，英语卡，英语是哪啥？